toka waka o tēnā ndomo I chese mudhuna mbitu e na sere o sombo sengamanda nai loloma. I ke mini nange ngole wau mai ni raitha pinakana nama ni mpula, ni maroroya, wambi mbitu kwa ke mini na ngole tiku mai waka seasonal work, me wawa kaitha waka tiku aine na vidha na madawa saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rongole mai na seasonal work ke ira rongole mai na private contractors e tiko na ndui ndui ni vindindinaiti ni matantu koviti ki New Zealandi ve ira na seasonal work ve kemini mbeka na ngole mai na private contractor ya wili kino kemini na viticulture, horticulture na maithavake na tapani ni teitei kena longa ni veikau Dua tani nai kotokoto e toka vi kemini kia. Keni balimbale ni ka toka na nona pamatala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbomola. Nandu indu e tiko ike ni o kemini na ngole mai na seasonal work ke vindi indi na tina maten tuko New Zealand ke viti. E, sapakanta voritu na itubutuwa membaleta na numini ngole mai na nomini maingarabi, e na wanoa ni ndutukina, na wanoa ni tadaka, ndu nduiti hove ira na huma e na private scheme, or na private contract. Ni kena lorei dake mai e sona lenga ndo mai ato, o kenda na Fiji diaspora meka, wambimbi na tambana ni Viti Council, ni kito ndo ndike mati na Fiji diaspora I New Zealand raramba. Etondo makailoba ni kone tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers era tiko na loma ni vendi ni dati ni matentuko ni selandi ki na matentuko viti. Kei kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na muni

bula ni ngole mai bula to ni salandi oni no no mbere ni na mai ali e le bona ka ni rani bo ka torra oni na se ni kune da ki kina e ndo bula I le bona I tutuku e so ve ki mai mina sa ti ko makawa ti ko e atero ni salandi e na rao ni ndikeba e so nei moi moi ni sanga so ni binaka rani kune na I tutuku ni ngole I valvila wai se so mbeka na no vika e mbiu mai e na newspaper nda roni reidhi ki e na e sona I tutuku e sanga soa ni rongovi naka e ndona panua e kere itu ki e na muni nganga rauni ni tango maki ke muni tango maka na no muni mbula mera marau irna ka muni mai na noanda bino lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei rei reidhi o kenda na tiko ongo e ati.